0: yenzi wokuthi ube ngcono empilweni baphuma abantu emqashweni abantu bathatha impilo bayiphakamisa bantu bangena kwezabo izindlu ngizoqeda lonke usizi wena obukade usuthu siyozufe ungakaze ube ngcono empilweni emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehamsana nalesi sibani uyinikelele u100 rand emnyango bese ungena nayo ngaphakathi ngithi izinsebenzelo zonke zomprofeti zizobe zikhona ngalobo usuku kodwa kukhona oyobuya ukujabulele ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho angazi ukuphi nendawo kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September yilanga lokuceba kwabantu ngifuna uphathe imiliyoni ngifuna uphathe indodla zeimali kwezakhe izandla ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya zikhanye izinto zabantu mhla ka 25 September ingakuphuthi lenqophamlando yenkonzo Jehova makakubusise uyogwilika ngalobo busuku
1: Ngibingelele kakhulu mlaleli ngiyakubingelela kuyinanda FM ngikubingelela kusiyathuthuka FM lokubingelelayo uDr Mzinto uMavula kuvaliwe ngiyakubingelela kakhulu ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila Namhlanje ngifisa ukuba ngikhulume nomlaleli ekhaya. Ngifuna umuntu othi mprofeti. Akusebenzi umuntu la ekhaya. Ngifuna umuntu othi mprofeti. Izinto zami ziqaqeka zibuye ivaleke. Namaphupho abuya vuleke abuye avaleke. Sengwenzile okuningi okuthiwa angikwenze uma ngihamba ngiyohlola kodwa izinto ayifuni kulunga selokho ngahlupheka ngemncane inhlanhla into engikhomba kamakhelwane sengenza izinto eziningi eqondene nesibongo sami Sengenza izinto eziningi eqondene nesibongo sako malume. Kodwa ubunhlanhla bufiphele lapha empilweni yami. Ngifuna labo bantu abakuleso simo namhlanje bangilalelisise kahle. Mlaleli, ngiyazi ukuthi isikhathi sifishane angizukuyiqeda le ndaba namhlanje futhi kungenzeka ukuthi ugcina ungayizwanga umqondo ugcina ungakhekanga ngempela ugcina ngempela kunokuthi ngikukhiphe ebumnyameni mhlawumbe kungenzeka kugcina kuphela lenkulumo kodwa ngingakusizanga kungaya ngokuthi ushesha kangakanani ukuthi uyibambe inkulumo osukuyizwa for the first time Alright, namhlanje ngicela ukukhuluma ngesihloko esivamise ukuthi sisikhulume uma sisuke sisiza umuntu ofana nawe emlaleli wami othi izinto azilungi. Imvamisa akhe sivamise ukukhuluma ngezinto noma mhlawumbe sivamise ukukhuluma ngesihloko esithi noma sivamise ukukhuluma ngenkulumo ethi ayilungi into zami ngoba kuthiwa kunombango wezidalwa phezulu kwegazi lami bayangibanga bakamalume bayangibanga basekhaya kobaba ingakho into zami zingalungi sivamise ukukhuluma kanjalo namhlanje mlaleli wami bengicela ukuthi ngikusikele kogwansileyo bengicela namhlanje ukuba ngikusikele kwanonileyo amaqatha ngikuthintele izinto ezijulile esingayikhuluma emoyeni esikhuluma kumuntu eceleni ngoba khona into othi mayikhuluma emoyeni ngesimo sokuthi kulezi insuku baningi abantu abagebhela ulwazi olusha uyikhuluma into emoyeni useyayithatha kumuntu useyoyikhuluma kwabanye abantu sebeyakhekezela khe sebeya kulowo muntu kanti lowo muntu ukhuluma inkulumo ayizwile wangaba naso futhi isineke sokuyizwa nokuthi athwasiswa yona nokuthi ke mayese izwilekhe uzomsiza kanjani umuntu oza kuye bese esemtshena leyo nkulumo kodwa kulungile ngicela ukukhuluma namhlanje mlaleli wami ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli hawu uma vula kuvaliwe kani wake washo naye kwesinye sezihloko zakhe wakhuluma into yokuthi kuyenzeka abantu uthola ukuthi babanga zidalwa uqinisile impela ngake ngakusho angupiki lokhu uqinisile angithi ngakho ke ngiqale ngenkulumo ethi kunenkulumo oke uyikhulume ngoba isiwusandanezwe wenzela ukuthi ke ayi hamsana nabo abantu bese uyayibeka ngenxa yokuthi futhi ubuka nesikhathi ukuthi hey isikhathi soba sincane angasagcine engayizwanga vele lento engizoyikhuluma lo muntu alright kodwa namhlanje ngoba ngifuna ukusiza abantu bakaNkuluNkulu Nkosi yami abahlupheke ngempela ngoba ngiyabona ukuthi hayibo maningi amathwasa manje baningi abantu bayathwasa uhlangana nengane encane ifake ibhayi ifake umiyezane ifake ibomvu ifake umcaka uyabona ukuthi hey abantu balahlekile ngempela ngoba bathi bazama ukuphuma eyinkingeni nakho ke namhlanje ke ngicela ukuletha nasi sixazululo ungixolele ngishilo ngathi sizophela isikhathi sami ngayiqedanga lento inhloso khona ukuthi ngikufundise inhloso ukuthi ngikwenzise into ezokulekelela ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa ayikho inkulumo enjalo alright why mavula indaba amavula kuvaliwe usho kanjalo ngiyumakhosi mina ngiyabatshena abantu ngithi mina babangwa zidalwa pho yini amavula kuvaliwe namhlanje uthe redweni wena ayikho into enjalo alright ake siqale la ake siqale kwinjula yomuntu ke uyini umuntu umuntu umphefumulo osuka ezweni lakomoya umuntu akaqali namhlanje yabona nje namhlanje kunengane kade izalwa esibhedlela manje nje yabo namanje nje ngo10 kunengane ezobizalwa umuntu akaqali manje bese kuthiwa nangu umuntu cha umuntu uyahlelwa uyakhethwa zidalwa kusenesikhathi eside kube nalesi sidalwa ke esizomqoka umuntu sikuqoke yabo lesi sidalwa uthola ukuthi uma sasikuqokile ukuthi sizokuletha emhlabeni noma sizovuka sona ngawe emhlabeni noma sizothuma wena emhlabeni lesi sidalwa ke sibe sesikuhlelela ukuthi uma usufika ke emhlabeni uzokwenzani emhlabeni. Lesi sidalwa ke uma sesikuqokile sibe sesiyabuya ke sesizobheka abantu abaphila emhlabeni ukuthi lengane ke izozalwa wobani emhlabeni. Uthola ukuthi lesi sidalwa ukhokho wokhokho noma lesi sidalwa ukhulu noma umfo wabo kakhokho uyabo lesi sidalwa bese siyabona ukuthi hayi umuntu ozozala lengane akuhlangane usibanibani nosibanibani intokazi yakabani nensizwa yakabani uma behlangana bazobeke sebe zala loluhlobo lwalomntwana lomntwana lona ngesikhathi ezalwa laba bakhilayo bona bayajabulela ingane kanti lengane lena kudala kwaqedwa ukuhlelwa kwayo angithi yabona nje uma ufunda uJeremiah chapter 1 uzwa uyabona ufuna ukubona ke injulo yokuzaleka komuntu ke kuthiwa lapha la kuJeremiah chapter 1 ngingakakubumbi esiswini shuthi ngingakabathola bazokuzala ngakwazi shuthi ubaba nomama ungakabi naye emhlabeni ngakwazi ngakwazi useumoya usesezweni lakomoya usazoza ezweni lasemhlabeni uthi ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakwazi ngakubeka awukaka njalo lo muntu okhunywa ngakuthiwa akakabibike esibelethweni uthi ngakubeka ngakubeka ukuthi ube umprofeti ezizweni uyabo uthi yonke le process yakho iyenzeke ngingakakubumbi engekho wesifazane osekhulelwe uhlobo lwalomuntu okuthiwa uJeremiah kuthiwa ngase ngikwazi lapho uNkulunkulu usekhuluma noJeremiah yakhe usesemncaneni bakhe uJeremiah uyingane uJeremiah ucabanga ukuthi njobe ethunywa kuthiwa kabe umprofeti yila eqala ethunywa manje usethi lona nkade ngaqeda mina ngawe uthi lona ngiyumntwana mina ngiyesaba ngizokhuluma kanjani kubantu ukuthi wachabo mina ngikhuluma into ukuthi into ezoqala ukuyenza manje mina ngikhuluma ngento engayiqeda nje engakabibikho esifazane osekhulelwe wena kudala ngaqeda ngawe mina ngakuhlelela ukuthi uzoza kulomhlaba kodwa abakuzalayo ngibathole kamuva senqedile ngawe okuzaleka komuntu ukhe emlaleli kunjalo yabona njoba wena uthi uyahlupheka awusebenzi nithini nezinkinga nibhedele umsamo zonke lezi inkulumo lezi ezikhulunywa ngabantu kulesi sikhathi esiphila kuzona kusona ngifuna ukuzoyilungisa mina namhlanje awubangwa zidalwa wena no wena unesida yabona umuntu obangwa zidalwa akahlali ngisho ukuhlala esibelethweni umuntu obangwa zidalwa akahlali esibelethweni akahlali angisho ukuthi uyachitheka ngisho ukuthi nje ahlale bese yachitheka akahlali ngisho ukuhlala umuntu obangwa zidalwa ngophela idalwa bafethu asikhulume niqiniso lapha elijulileyo idalwa ayifani noThemba noZethu abazoba ngesicathulo sikaSikhumbuzo ngoba uSikhumbuzo ushonile washiya icathulo zakhe ezusayizi woThemba noZethu sebayayibanga icathulo zakhe idalwa ayifani noVusi noZinhle abazobanga ifortuna kaba

babawabo oshone washi fortuna bayibange ngoba bababili bayakwazi ukudriver sebeyayibanga ke fortuna yami lena hayi ubaba ube drivisa mina izidalwa zinjalo idalwa ikwazi ukuzobanga wena manje chabo ukuzaleka kwakho akuyona imiinto yamanje into ejulileyo into endala yahlelwa 100 years ago kwakwaziwa ukuthi ngo 1985 kuzoba khona ududuzile Mkhize manje ukwazi ukuthi ungafika ufunde kahle esikoleni bese namhlanje ngoba usuyadohoza kuphela itoko bese kuthuba ngwazidalwa seyiqaleni nokubanga asilungisenike bantu bami lalelake ngilalile kahle yehlisa amaphaphu ngizokusiza mina ya umuntu ke kuba nesidalo esimqokayo esimkhethayo ozalweni iduzalo lasekhaya komama iduzalo lasekhaya kobaba idha uzalo lalelani ke nginisize idha uzalo lo baba noma uzalo lo mkhulu noma uzalo lo khokho noma uzalo lo khulu noma uzalo lo khulu lo khulwana uyayibona le nto manje ke nansi ke into engifuna siyilungiseke namhlanje lesi sidalwa uma simqokile lo mtwana samlethe emhlabeni ebuncane nibakhe umama ezika imeqo ezika imbulelo bekuyiso lesi sidalwa engakabi ngisho nohlanga olodwa umama wakhe egazini lakhe bekuyiso lesi sidalwa ebekade sinqaba nawe bahlukana abazali ubaba iphika ingane ayitshinge umama ayitshinge naye itholwe zintandane ubani kanti ohamba nalengane yiso lesi sidalwa angithi siyasike sizwe nje emalokishini ukuthi kunomuntu othile ocosha ingane esitamkokweni shuthi lona ubeyitshetsha ifile ingane wayiphosa esitamkokweni kanti ingane ayizukufa izicosho abantu abathile bayiyela emsebenzini yini enze le yangane ingafi sinqabile lesi sidalwa esasiqokile emaphakadeni sayiqokela ukuthi lengane izokwenza umsebenzi othile lapha ezweni labaphilayo ubaba wakho nomama wakho laba bakuzalile abanayo ipower phezu kwakho noma bengashada noma bengangashada ngicela namhlanje ngiyacela namhlanje ukuthi ngiphikise inkulumo eyiningi ekhulunyiwe zadileyisa ukuphumelela komuntu ungizwe kahle ngithi mina ubaba wakho noma wakho abanawo amandla okuvimba ukuthi ube utho noma bengakuqalekisa noma umama wakhe ngakutshinga esitamkokweni ucoshwe zintandane ucoshwe ama-social worker uyokhuliswa ezintandaneni icebo lalesi sidalwa ngawe ngenke livinjwe ukuthi umama usamazi ngenke ngoba iqiniso ofanele silazi namhlanje yiqiniso elithi umuntu akabangwa zidalwa kodwa yini eyenzakalayo ithina bantu esizisusa esidalweni ekuyisona esisilethe emhlabeni bese sizipha ezinye izidalwa ithina ake ngenze nje umzekelo nayo ingane isithi ifuna ubaba wayo yona isilwa nomama wayo wena mama uphi ubaba ngifuna ubaba wami mina ngifuna ukumazi ngifuna kuye ekhaya kobaba ngifuna kuyofaka isiphandla sakithi kusho ingane isuke esidalweni ngoba njengoba ithi ifuna ubaba ifuna ikhaya lakubo yona yona iyitshela izwe bethu abantu njengoba
inga chumeni.

Munye hayi prophet mina ngizwile kuthiwa mina ngibangwa isidalwa sako malume uzwe ngoba uzwe ngubani hayi mavula kuvaliwe ngangiza kuwena ngazohlola washo njalo oh awu ngiyakubongela waba nenhlanhla kanti watshonwa yimina awu siyakubongela shem siyakubongela nkosi yami awu bakithi hayi mina ngiye kumakhosi endaweni ethile hawu bakithi wezwa ngomakhosi hawu siyakubongela siyakubongela hawu mina ngaya kumprofethi othile wangiprofetha hawu hawu nkosi yami kwawukuphi kwakuyinkonzo hawu siyakubongela Jehova hawuya hawu umoya nkosi yami waphephetha lapho othanda khona siyabonga lalelake njengamanje mina ngifuna uze kumina ngizokhuluma nawe mina lento yakho mina ingiphatha kabuhlungu lento yakho mina ngizokusiza manje ngifuna umuntu mina othi into zakhe zihliphikile yabona wena okusavaleke kancane noma ungangeza enandaba nawe ngifuna lo mina othi yabona umprofeti ngibhedelwa impilo ngampela yakhe mina selokhu ngaba khona nje ngihlale emqashweni futhi hayi umqasho ophilayo lo qhumida amkoko iwona impela engivamise ukuqasha eduze kwawo la oqhuma amanzi kumbuzo kubhuzo omiyane njengoba ngikhuluma nawe nje nanku umiyane mpewu mpewu ngifuna wena impela mntanami ngifuna wena impela ngifuna lona othi ushonelwa zingane kuhlala isisu siyachitheka ngifuna lona othi ulahlwa hayi ngiyakufuna mntanami baba mama wami yakufuna ngesonto eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna labo impela umnikelo ozongiphathela wona ngizocela mina nje ukuthi ungiphathele umnikelo ngoba lolu lwazi engizokusiza ngalo liyadura ya futhi ungacabanga ukuthi ngizokunikeza umuntu hayi ngunikeze umuntu khohlo awudinge umuntu wena manje ha ngunike umuntu mina Kodwa ngizokunikeza ikhodi. Ngizokunikeza ikhodi yakho. Uyabona umuntu obayokhipha imali ebank. Kuthiwa akafihle omunye umuntu angaboni ngoba kunalo ikhodi yakhe akwazi ukutoboza ngayo bese kuphuma imali. Nawe ke ngizokunikeza leyo nto. Izoba yeyakho. Ngisho ngathiwa niba u-5 kimi. Mina ngizosiza lona ozile. Longezanga uyosala enhluphekweni kanjalo. Umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ongango 151 rand bese ngunika mina into abazokubuza ukuthi uhambe wayothwala na nansi into ngizokunika wona mina futhi ungacabanga ukuthi le nto lena engizokunikeza yona izovinjwa ukuthi awusazi sibongo sakho ayinandaba nasibongo lento engikhuluma ngayo mina futhi ungacabanga ukuthi lento izovinjwa ukuthi umama wakhe akashadanga ayinandaba nokushada kamama wakho lento engizokunikezana ngesonto mina ngithi umuntu unesidalwa yabona mawuthole lelo hlobo lalesi sidalwa esakuqoka kuphelile ayikho inhlupheko eyophinda inamathele phezu kwamahlombe akho mina ngikhulumi ngeyidalo enitshe nabathandazi nezangoma neyinyanga zathi wena isidalo sikuphethe sasekhaya komalume hamba ufake isiphandla sakhona nawe ngaphela usiyofaka isiphandla sakamalume angikhulumi ngaleyo nto mina ayikho leyo nto lezo zinto nje bahluphekile abantu abaningi behlushekiswa ukulokhu beqagelisa impilo angiqagelisi umuntu impilo ngesonto mina ngiyasonto mina ngitshela umuntu into ofanekazi mina ngifuna ngishiza ngoma leze zayahamba zothwasa wabuya wahlala ekhaya akwenzeki lutha ngene umuntu unqorhe nendlu ka nendlu nje lapho lokhu uthi isigodlo Hey, akaze kungene umuntu lapho egcekeni lakini, ufakazi wami. Wabeka ibhentshi lapho, naze nalisusa lelo bhentshi, nithi kuyohlala abantu abazohlola. Hayibo, lalela la, oza kimi ngesonto. Futhi ukusiza mina.

0: Sanibonani, sanibonani ninjani? Singisiyaphila. Igama lami nguNoxolo wakagumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice esolakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle mesina sebuya kumina sesilungisile izinto sasolo ukuthi sesinenye inkinga induka isavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu, iyasiza nakucansi nemune sifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
1: Sanibonani. Mina igama Sibonile. Akhese ngizimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakale. Bese ngilahlekelwa nayithemba. Sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu. Endlela bese ngonakala ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Sizakale kakhulu umkhulu umehluko. Ngikhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesingonaka ngengayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, umsizi kakhulu.
2: Okay, mkhokheli wami ngakhuluma.
3: Ngizakhuluma mina ngiyokuqala ukufika kwami la ngoshana wami.
2: Bamba la mkhokheli.
3: Ngifike.
2: Awuzwa.
3: Ngingakhumalo wa-R1 kwaCesa. Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eradweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi kweshow. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ndaba, ngayiphasela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
2: Amen.
3: Kwijuice.
4: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Eyi baba ngithake ngibonge. Eyi ijuice yakho ayi ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
5: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami. Ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengingathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey, liyasiza le juice abangayibukeli phansi.

0: usizo. Amen.
1: Nankulumo ngobakhontanisa umavula amfakiwe. Hey, babona ngeke mvimbi umuntu kamakhontanisa uma into zakhe sikuyiqondene. Ayiqondene ngqo. Ede, ngeke. Ngisho ukuthi umthatha kalali kuzokhambeni, ngisho ukuthiwa ke akuvimba ngayiphi indlela bathi ngeke ulibone, ngeke ulibuse, ngeke uphumelele. Uphumelela bebhekile. Ngithi mina uyogana bekuka, uyogana bekuka, umuzika yihlo uyovuka bebhekile, belokhu bemangale njalo nje. Asidalelwanga abantu namhlabeni, asizukwenza impilo ngoba kungendlela abantu abathanda ngayo. La nathi siwumyalezo, siyimyalezo nathi emsamo yakithi, nathi uNkulunkulu kukhona, asigcobele khona emndenini, ngeke sizwe ngabantu. La kunandaba nomuntu, umthakathi into engenandaba nayo. Ungathakathi mina thakathi kusona, thakathi ebusuku uyafana ngoba angagcina yena ngampela ngampela. Uma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi, umkhombise ukuthi awudalwanga nguye, umkhombise ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa uye la emhlabeni. Thathi maqondaniso umavula kufaliwe loyana izwangami loyani mavula kufaliwe. Abanye bathi baphambanisile, bakufalile, bathi baphambanisa umsamo wakho, bathi bakubelethisa umdliwa, kwasha kwacima. Ngisho umdliwa lowo uyamangala. Kona nisela kumangale wona umdliwa, mina ngithela, uyabo, ngiyafisa ukuthi angazi, ngifisa into engenzeke. Ungathi kale ngibe nomhlangano wabathakathi ngibatshele ukuthi elalelayo nangenile amasendlini. Le nto enizamayo, le nto eniyenzayo nakele, nifuna namaqhinga amasha manje. Hlanganani manje, nihlangane nifune kubi konakele. Ifikile inkahlangano, ufikile uMatawuzela, ufikile ukusithwalisa amandla esiyofela emandleni. Ufikile inkanyezi ekhanya ubusuku nemina uNkulunkulu ngoba ngidlo kwakho, ngidlo kwakho. Ya. Uyabona ngeke ayikho into, ayikho into abangamangayo endleleni. Angivinjwa uma ngisiza umuntu, angimelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngicotshelwe yena umuntu uba ngimsize, ngicotshelwe isimo sakhe. Futhi angidabuka ngisodli, angixolisi njengomthakathi, cha, cha, cha, cha, cha. Vele mina umthakathi-ke ngiyamhambisa, wangibuzi ukuthi ngimsabe. Kodwa umthathi ngiyamhambisa, iy'nsebenzo zami ziyingozi kubathakathi. Bahamba nje ungangibuzi bayaphi, kodwa bona bahlale. Ngoba ngeke mina lokhu ngisebenzana nento eyodwa, ngisebenzana nento eyodwa. Namhlanje umuntu ngiyamsiza wena, kanti umshaye ngenyoni, ngiyamlapha inyoni kusasa, umfaka umbhulelo, ngiyamlapha umbhulelo kusasa, umfaka isichitho. Ngiyamlapha isichitho kusasa, umshanga ezulu. Ngizokusebenza wena wedwa nje mina, sekulokhu ngifikana nawe uwedwa nje, uwedwa nje. Heyi, ziningi izinto ekufanele ngizenze. Bakithi sengizobe lo muntu uyabuya njalo uzokhala ngithi sekuzozonathi nami manje. Ngithi ma ngimlapha okunye bevuka kanti nguwe nje. Usuke lapho kumfuhlela ngenkosimalanga esinyama. Uthi useyaphila-ke manje, usengilaphile umprofeti kodwa into zami ayilungi, simnyama ayingeke. Mina ngikwenzeli ngisho iplani, plani kade ngabenzela phela abathakathi indlela nje, khomba indlela mina, nayo indlela ofanele uhambe ngayo, ukuthi uzobuya noma ngeke ubuye. Kodwa nje indaba yakho leyo, mina uNkulunkulu ungithumile ukuba ngithandazele umuntu, ngiphumelelise umuntu. Lalelani abanye bangibuza ukuthi umprofeti uyathwalisa, cha, angithwalisi. Ngasho angiyona inyanga mina, ngisonisa ngoma mina, ngumprofethi ngithunywa uNkulunkulu uba ngusize, ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo. Ukusiza kwami akusona, akuyona i-uniform. Ukusiza kwami akuthrenyiwe ukuthi kufanele ngusize kanjani, uyabona. Ayikhremwa le nto le, uyabona. So loku kusiza lokhu, ngusiza ngale ndlela le engitshelwa ukuthi angusize ngayo. Uyayizwa leyo nto le. So wena ofuna ukuthwala ungangichithela isikhathi, wena ofuna ukuphakama oza kuphakamisa, wena ofuna ukuthi into zakho ilungi oza ngilungisele, wena ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakho oza, wena ofuna ukunqoba izitha zakho oza, ufuna ukunqoba abathakathi.

angihleki awuyi kahle toilet isho sikhona iyakusiza njalo ngikhuluma ngokuthi into ikusiza iyakusiza lesokuthiwa ke manyawo zakho siyagwaza ngaphansi siyahlaba uba nezinto ezingamathumba eyihamba ivele emzimbeni wakho lethi usihambe ibange elide ekuhlini igazi be muhle uthandeke ugrowe wayezi uyageza igazi uglowe hayi mina-ke angazi ukuthi yini inkinga yenu ngoba niyababona abantu bahle basebenzisa le juice nihlala nabo niyababona akhuluphele bahle bagezekile ikuphi inkinga yenu um kanti ngiqondeni qonda ukuthi iy'ngane zincane um okay umprofethi nohlelo futhi msukubuyele ley'ngane zakho ingasebenzi woza kimi kuqondanisele iy'ngane zakho ayisebenzi msukuyibuka uyazazi izingane zanamhlanje ayinaka zilethela nithi zilethela sihambe ziyosebenza uningi-ke ukudibana nalezi ngane ningakwazi ziphuphunyelwa izisu zingasho ikhiphe izisu zingasho zidabane nabantu abathwele zidibane nabantu nabo ababe ney'nkinga ezihlukahlukene kuhlebele wena ohlushwa isethwane bowungifonele ngikhiphe mna lento ngiyikhethe lapho ngiyivala um ngiyikhiphe lento ngihlukanise nayo ngoba vele wawuthi uyasala noma sasinikhuzile kodwa manje uma isikuxakile lento woza ngikusiza um ngiyivale ngiyisuse nje lento ngihlukanise nayo sasinitshelile kodwa-ke esinihlele uyongifonela awumali ufike nje ngoba uhlelo lolo olusecebeleni ufika kimi sixoxe akufaneki imali yakhona ngoba kusukefaide ngisiza le nto ngihlukanise nayo owenza isivumelwane nayo okay kuningi bakwethu noma kunayiphi kinga uyinika isikhathi sokuthi ufike kimi noma ma ufike e-ofisi ke uyothenga iy'nsebenzo zikhona ema-ofisi bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-4 ngizobe ngisenkandla e-multipurpose hall bengakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-7 ngizobe ngiseshowe phambi kwase-boxer lona ongakwa-test bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-8 ngizobe ngisolundi e-ofisini lethu le ngakwatepa bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-9 ngizobe ngise-Benmont umamkhize lo dayisa amakabishi lapha nosaplaya wethu erank ngiye ngaziphutha ngathi umaculo umamkhize bese kuthi ngomhlaka-10 ngizobe ngisemdubaduba bangakhohlwa abantu ngomhlaka-11 ngizobe ngisebhange bangakhohlwa abantu ngomhlaka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma yini okumgqibelo wesabatha wesathaday bangakhohlwa abantu ngomhlaka-14 ngizobe ngisophongolo phambi kwase-country lodge bangakhohlwa abantu ngizobe ngiphetheke insebenzo kamaqondanisa ngizobe ngizoqondanisela nje izinto zakho mina umavula kuvaliwe umaqondanisa umavula kuvaliwe angikhathali ukuthi bathini abantu ngizoqondanisela mina ukuthi baphabathela kanjani anginandaba nabasisebenzi ngizokuphakama izinto zakho izoqondana uzoqondanisela ngizoqondanisela nje ndiyabona kulokhu ngiqondanisela umuntu nje ngiqondanisela umuntu ngihambe ngiqondanisela umuntu ngihambe ngifana njengensizwe efika ishaya umuntu nje emgangeleni isuke ihambe ngizoqondanisela anginandaba ukuthi wawukhabanisele wawubani wayebhedise iy'nto zakho kwakwenzenjani noma zayibhede emsamo noma zayibhede emsebenzini noma zayibhede
okhambe noma ngizoqondanisa nje uma ubulavalo ethi mina ngizoqondanisela ngizokwenzela ubulavala mina uma ubulavaliwe into ngeke abangazami bawuphinda bayenze njani unkulunkulu wami makakawubele ke useza unkulunkulu wami makakubusise makamfikele wena nomndeni wakho unkulunkulu wami makenze okuhle ekhaya lakho enze okuhle empilweni yakho unkulunkulu wami makakuhambele nokukuhambela unkulunkulu wami makabone ukuhlupheka kwakho makeze ukukhala kwakho makaphendule umkhuleko wakho unkulunkulu wami makakuphakamise ube phezulu phezulu kuphela mabe isicila sezitha zakho kepha izitha zakho maziguqe kuwe amzungeze ngemuva nangaphambili abeke isandla sakhe phezu kwakho unkulunkulu wami makenze kube kuhle unkulunkulu wami makakukhanyisele indlela yakho lapho uhamba khona wena nabantu bakho maniphumelele wena nabantu bakho makufezeke amaphupho enu ube kuhle ube umbuso wodwa

0: mambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
1: awusiyabonga siyabonga ke ngimphumule ijuice sengibukusona nabaka ukwenzeleni ijuice
2: oh ngayithemba ijuice ubuhlushwa isipho somhluma isesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathusa yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala ngatheza esibili ngafika ngikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa ngiyomhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngangani nawo wawukhiphe makaningi amaphansi umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa uyinaya emzimbeni sekuphelile angisayinaye ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengifisa ukuthi ngithole usikhathi wesibili ngoba sekuphelile ukhathana
1: siyabonga.

0: ukusibethwa imali yokuye
1: ijuice sengusona nababa ukwenzelana ijuice
2: oh ngayithenga ijuice ngikushoyo isipho somhluma isifinde iminyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi ngathusa yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala ngatheza esibili ngafika ngikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa ngiyomhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngangandawo wakhiphe emalangeni amaphansi umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa uyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwayi ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengifisa ukuthi ngithole ukusazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathana
1: siyabonga.

0: ngoba ngangambulelwa la ngaze ngabona khona ukuthi ngempela lento yenkolo ikudlalwa njengathi ngavezela zonke izinto la ngaze ngakhishwa khona ke mina sekufika ukuthi angikhishwe ngikhala ngibuza ukuthi mdali uma ngisuka kuwena ngiyophephela kubani ngoba phela ngisima ngiya esontweni ngisuke ngiya kuwena labuya izwi lithi angizange ngisho yini ukuthi ngiphela emizimbeni yenu so ilapho ke engathatha isinqumo sokuthi ke angiphinde ngilibeke esontweni futhi nawo lamasiko achithisa igazi angisoze ngawenza ngoba uma ubuka lamasiko achithisa igazi asebenza kuzona zonke lezi nkolo inkolo kaSathane ichitha igazi yona iChristianity yembetha igazi kaJesu abathwalayo basebenzisa igazi yilaba benza amasiko usebenza igazi so lezo zinto lezo ngayibona ukuthi kahle zonke ziyafana yila ngavela ngishiya khona konke phansi so bengicela ukwazi ukuthi ke lezi vumelwano zale memoya ezenziwa ukhokho bethu singazinqoba kanjani thina sisizukulu esesivukile nesibonayo lento ngoba ngisenamaphupho kuyimanje mina amaphupho ayafika ayangihlupha amaphupho afuna ukungibuyisela khona back to lezi zinto lezi zokuchithisa igazi kodwa angivumi ngivele ngingayinaki nje uyabo yazi ngake ngathini ngixolise lapho ngingiza kunegama ekade ngilifuna ngaze ngasindiswa uButhabo eqhamuke naye ngesibonakaliso epostile lapha kuWhatsApp ekhaya kwakuzokwenziwa umsebenzi lapho ngangibala kaningi ngoba imina ngedwa umfana ekhaya noyinhloko ekhaya kumele ngiyile kodwa ngabe ngingafuni kuya ngithe mangingena kuWhatsApp awu uButhabo kunepost ayipostile lapha ekhuluma ngazo zona lezi vumelwano lezi ezichithisa igazi yeyi ilanga vele ngathi khona angisayi kwalapho ngamfonela futhi naye uButhabo ngamtshela ukuthi hayi kuye naku kwenzeka ukuthi nokuthi ekhaya then naku sengisindiswa ile post yakho washo naye wathi ungazihlanganisi nalezo zinto uma sekuwukuthi wena usumuntu usevukile usumuntu osovukile osobonayo ukuthi kwenzakalani emhlabeni uyabo so ngaleso simo ke yilanga vele ngashiya khona konke inkinga enginayo umama wekhaya usengaphansi kwazo lezivumelwano siningane sisemshadweni so ngicela ukwazi ukuthi kwisimo esinjengalesi kwenzakalani ngiyabonga untabeni lona
1: ngoba yena personally akamiyeke uma umeke waphuma uNkabini ezivumelwaneni nemimoya zonke akuphimise ahambe aye ekhosombeni kunitsho sazomiya ngizwa yini
2: akuphimise ahambe
1: aye ekhosombeni
2: right
1: afika renounce phecelezi aphume
2: ezivumelwaneni
1: akhatha iya azisho ngegama
2: okay.
1: Ngiyaphuma kuzona zonke izivumelwano zegazi zasemndenini ngiyaphuma kubudlelwane.

0: ngikhala khona komunye nomunye. So uma ngabe sebengene le moya abingene abantu abaphila kuye kwenziwa ama-roshaza nje. Nawo ke la ma-roshaza ayenziwa phela abahlanjululi nabo laba bekhiphizisi bagcine sebekahle kusokwazi ukubabiza ke lapha emsana. Angazi ngiyacabangela noma phela umuntu ezama ukuthaphuma into enzeni umoya foba.
1: I can see it's going to be, let me try. Siyakuthola Ndlovukazi. Ndlovukazi siyakuthola. Asiqhubekele njoba liphopha nje kanje. Kunqamuke ivoice note keke iphazamisekile, ngicela ukuqhubeka nayo. Inqamukile nkosi yami.
0: Umqhathanisa isimini umuntu akho makusona. Ehlabenza yonke into ayizi ngolesise kakhulu. Kulesise kakhulu uthole imfundiso zenu, siyabonga kakhulu. Kodwa ngibingani ngisho ukuthi mhlawumbe kuba njani uma ngabe umuntu enzeliwe irusha leyo ukuthi ageze ohlanjululwe. Singambizi. Ngiyacabanga ngibone nje. Ngithi angibuze nami lokho ukuthi mhlawumbe ngaba wrong into yenzeka kanjalo. Ezimashike silona kho vele ukuthi sigcine singasakwenzi, singasahlabi, singasazenzi zonke lezi, sibuyele kumdala ngoba kancane kancane phela sizobuyela vele kumdala. Ngeke kuvele kuqhamba ususi nje ngamanye. Ngibona ngathi lokho kuzosichaza ngoba hey umuntu usuka kude ngale ndaba yemoya, hey usuka kude. Indaba yemoya, usengaphambi kwesi namhlanje sisongiyayeka kusasa. Ngibona nje ukuthi lokho ngingabona nje mina angisayi umuntu ohlabayo. Ngiyinhlanhla ngingenza inkukhu, ngishayisa uma kuba ngiphuphile. Phuphi yonke lento sengivele ngithi hayi bekuyiphupho nje kulungile mhlawumbe afuna ngiba hlambulule. At least into engiyenze ngiyenze, ngiyengiye emanzini noma ngihambe ngiyolwa nje ngiyogeza. Ngihlambulule ngithandaze kuphela. Instead of ngenzela izinto ade ngizenza ngijwayele ukuhlabana ngaso sonke isikhathi. Yes, mhlawumbe ngingaba khona leso sikhathi engikuhlabana ngaso, kodwa kuseyonke ibiyenzeka njengoma kade saphi bekuhlatshwa, bekuhlatshwa phathaphatha, hayi inkukhu phathaphatha. Lokho ngibona ukuthi hayi nabo kuyayidonsa imimoya engcolile, yonke nje imimoya igcine isilokhu ikulandela, igcine futhi nale mimoya ayayikho into ekusiza ngayo. Lokhu hlaba ngibuka ukuthi kwahlaba ungawazi wahambe mhlawumbe yini asizakala kuyona, akukho namandla. Isimo sisafana. So nje ayi siyafunda abantu izinto zemfundiso enzeni bafithi siyathatha. Yathatha time kodwa mina ngiyabhala-ke phansi ngiyibhuku ngibhale ukuthi silungiseni ngibhalalule nje into ngiyibona nansi ngiqala kukizwa ngiyibhale neyosiza nabantwana nami nabazukulu ngoba ngiyibhala ngempela ibhukwini phuthu ukuthi basize ngelinye ilanga nabo uma sebefikile ukuthi bafocus le ndaba le ngoba ayibona phela kusacishe iy'bane kwabanye. Sitha sibonge kakhulu, kuxolisa ukwanda.
1: Alright, siyabonga Ndlovukazi, wathi ngizame enye iplani because angulo osufona ngayo awukho okusokuxhuma estudio. Thi ngibona ukuthi kuzokwenzeka yini nomlaleli because asixhumanga ngendlela, sisithole kodwa sizame lo.
2: Ngiyabingelela, ngiyabingelela colleagues, ngiyabingelela kumlaleli.
1: Yeah, yeah mama.
2: Yeah, ngicela ukuphawula la le phansi le uDlamini na last time ngangeve ngifisa ukuyicacisa ngoba manje sengizwe nale phansi ethi ena usekusho kaningi akushoyo asifuni ukumlalela. Ngizwe into engathi isho kanjalo. Ufuna ukuthi ufuna ukuyiqondisa kuDlamini umlaleli wethu simthanda kakhulu ukuthi kuasilungiseni kunezinto before long before and uThabo sekuqalile ukunye wachaza ukuthi ne these things zayikhulunywa before babundabeni babumphe. So ngifuna ukucacisa le ukuthi athi asifuni ukumlalela kuleyo phansi kuphela ukuthi ezizinto njengoba sinale minyaka esinaye u16 sikusungiseni ahle ngalesikhathi sisho izinto zivunaqiniso embhalo ethizini. It was not ukuthi sithi thina silwa nabantu ukuthi basibafunze sibatshele ukuthi abenze njani. Sasineyona asungiseni awuqalelanga ukuthi sizophikisana kodwa awuqalela ukuthi siveza yabo nje ukuthi sisikhuthaza ukuhambe imisho enzeka mvele ngangi ukuzazi ukuzithanda loko kuwetheni umlando uthini. So siyamlalela uDlamini approach yakhe mhlawumbe ngathi singayishintsha sim-invite mhlawumbe ngelinye ilanga ukuze adlulise le topic afuna uyidlulisa because all of us here kuasilungise njengoba igama lisho siqhamuka nolwazi lwethu esilitholi la sithole khona we share. So thina as silalele silalele as ukuthi okay wow khonto nje sithi hayi angiyazi-ke le but siyayi-discourage eyokuthi sithi ayikho lento eyishoyo wena udukisa abantu or wena ubani. Siye siyi-discourage asisho ukuthi ene ma ufile ukuthi ena umuntu udukisa abantu ungakusho but emsakazweni inanda siyasifila ukuthi engathi ungeza nepoint kesihlale phansi lento oyifilayo ukuthi ene uyasidukisa sihlale sibeke iy'ncwadi sibeke yonke into ngoba uDimbane ukhona uThabo ukhona sikhona nathi uku-check-a-ke wonke-ke loku nomlaleli ukhona uyacabanga la ikhona akusho ukuthi ngoba nakho kusho indaba enhle sekuzothathwa into eshiwo indaba enhle but it's come let's reason together iloko engifisa

0: efunayo senze ngicabanga nokuthi ngizame at least ngizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini, ngoba abanintsi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawuni. Ndiyabulela kakhulu ubaba uSibini.
1: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithemba sinyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, masina sebuya kumina sesilungisile izinto, sathola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nemune sifo socansi nakwi-HIV. Bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
2: Sanibonani. Mina igama Sibonile akhese emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje yomzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into, hambe bonke odokotela ngisizakale. Bese ngilahlekelwa nayithemba, sengihlule nje ukwaphuma phambi kwabantu endlini bese ngonakala ngayo, especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje, sizakale kakhulu, sizakale kakhulu. Mkhulu umehluko, ngikhulu umehluko. Engibe sengihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesingonake ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, ungisize kakhulu.
3: Okay, umkhokheli wami ungakhuluma.
4: Ngizakhuluma mina. Uyokuqala ukufika kwami la ngoshanwane.
3: Bamba la mkhokheli.
4: Ngifike ngingakhumalo wa-1 rand kwaCesa. Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu, ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi eShowe. Ngafika kodwa usisi wangisiza, wanginika ikwela taba, ngayiphasela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent, kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
3: Amen.
4: Ijuice.
0: Sawubona baba uSibiya, umama umntolo lona. Eyi baba, ngithake ngibonge. Eyi ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje. Yeyi, ngibane ngathola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
5: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice, ifike yahlakaza, yahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi, liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
0: Ubona baba uSibiya uthela nomama Majola e-Flex Staff. Yeyi baba uSibiya, ave ungisizile ngejuice yakho leyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senze ngicabanga ukuthi ngizame at least ndizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku avuke ukude edolophini.

ukukhondanisa uyakudinga. Ukukhondanisa ukukhondanisa isinto. Ukukhondanisa ke kwekhona ukuthi uyazama nawe empilweni uyenza izinto zakho kodwa ayikhona iqondana. Noma ngabe ufuna umsebenzi kodwa ubona ukuthi akuqondani. Usekhaya uyabona ukuthi ayikhona akuqondani abantu abana. Hayi akuqondani abaganwa abagani. Noma uyazama wakhalela ikhaya hayi akuqondani Nkosi yami. Usabathe izinto zakho ziyashelela ngiziphuma ngapha uzama ukuthi ubeke imali yaphihlika akuqondani. Bana uyazama ngayo yonke indlela Nkosi yami ukuthi nawe ube ngumuntu phakathi kwabantu kodwa akuqondani. Uyazi ingane ziyazala nje kunokuthi zisebenze kwanta nje inkinga nje ekhaya ingane ezihambisa nje inkinga. Yeyi kunzima ngoba nalabafana abayizalisayo ahabondli kunzima nje ugcina manje wena sewukhulisele zingane sewukhulisa ney'ngane zazo. Nazi ingane eziseyiphuza utshwala ayilawule aqondane. Uyabona ukuthi aqondane phakathi kwaleli khaya. Thola uqondanisa ngoba uqondanisa izinto kuthi kulunga lokhu kuphinde kulunge nalokhuya. Uyayizwa leyo nto leyo. Uqondanisa usukufuna nawe ukuthi ngisho ke kuthiwa Nkosi yami ukhona okunye sokwenzile kuvele okunye sokwenzile kuphinde kuvele okunye kufakwa ukubone nje engapheliyo kuthutha usulungise lokhu kuphinde kuthiwa kuyashoda kwabo. Hey, uyabona ma ungakwazi kuhlupheka ma ungakwazi kuhlupheka bene ziyaqonda izinto awusukume nje usukume izinto zakho beqondana. Nangiqondanisa uthathe 350 kuphela uyithathele uqondanisa ukwazi ukuyiqondanisela izinto. Yangizwa ngithi uqondanise izinto zakho. Impilo iyasunya uqondanisa. Uyazi ukuthi noma usebenzisa insebenzi uthole ukuthi hhayi aqondani akuqondani usuyisebenzisani insebenzi mami sewuyayisebenzisa lezi nsebenzi kodwa aqondani. Lalela awuthole uqondanisa ukuze noma yini oyisebenzisayo iqondani. Khona abanye abangasazi noma ukuthi yini emsebenzi layo eyi uyazama lo muntu kodwa ayikhona le nto ayisebenzisayo azindaba right. Thola-ke uqondanise izinto zakho. Uyatholakala-ke ngo-350 njengoba nazi ukuthi umprofethi une-outreach ngalesi sikhathi ngiyahambela ama-ofisi ami onke nezindawo zethu zosupplier ngiyasihambela. Bakhalile-ke abantu bathi kodwa umprofethi sibe nesikhathi esifushane thina besithina thinelile sengizobunye abantu baseThekwini abenkulu abantu baseThekwini iqhansitha 250 kuphela nalo liyatholakala ema-ofisi. Uyasithola nojuice bewala ekhaya. Asikhulume indaba kajuice bakwethu ngoba asikwazi ukuyisiba isukumisa abantu abaningi inkumbi ney'nkumbi ney'nkumbi zabantu zisizakele ngale juice ngale lata. Umzimba wakho uyaripota ukuthi wena uyawuzima. Umzimba awuhlali ungaripoti lutho. Wena uyawuziba umzimba. Ufunde umzimba. Ijuice ekuseza kuyo yonke into eripotwe umzimba kuwe. Uma wena ulunywa njalo uyalunywa futhi ulunywa ngesikhathi sekuthi mhlawumbe kufanele uyolala wakho uyaluma umzimba uyakutshela ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ngifuna ungikline ngandlela thize egazini lami

ukhona ongekho right. Yabona, ithusi lapho ushwena nje uyayidinga. Ngoba usalunywe nje usalunywe nokuthi uyalunywa. Khona ukulunywa mina ngikuba ngulunywa mina umbasola. Ulunywa noma kube ebusuku. Noma ukulunywa ninike kodwa khona ukulunywa kodwa yeyiglass lokulunywa ngibe ngulunywa. Uyayidinga ithusi. Umzimba uluma nje. Abese bani umuntu ophathwa ikhanda nje kancane kancane nje ekuba nekhanda laziyo uthela unekhanda lakhe kutata khanda lakho wena tata ikhanda lakho wena kuthiwa sekungelakho manje sekunekhanda nje kuthiwa ngelakho wena uyakuphatha nje hayi umzimba uyakuriphothela ukuthi ukhona into engahambi kahle ijuice uyayidinga umuntu qolo hatha iqolo umuntu zenyawo iqolo lalela uma uphatha iqolo umzimba uyalo report ukuthi izinto zakho konke ngekho right agcina lapho waphatha iqolo nenyawo siyaphatha uma uvukalelwa zinyawo umzimba uyalo report ukuthi konke ngahambi kahle emzimbeni kanti ijuice yalekhaya le juice inamandla sebekutheni ukuthi ne-BP ithathe ijuice ngiyagarantela nje ithathe ijuice sebekuthelile ukuthi wena unoshukela thathe ijuice thathe ijuice yalayikhaya akutshela ukuthi hhayi amajuice abanye engingawazi namajuice bele juice le le juice le engikhuluma ngayo akuyona ijuice yokubhensa nje uphuzela ubumnandi yalapha kangenisa iyalapha kuthi yalapha ijuice futhi ayikho efana nayo ngizowacaba ayikho efana leyo ididiyelo yahlanganiswa la isiza abakholwayo abangakhona isiza nje umuntu umunye osethi hayi imbiza ayikho imbiza dayisa imbiza mina sobakho imbiza ibhizi usuyishiyela ngakini ngoba igcwele nembiza ngakini asikusizi nalo ukuthi nesimbiza sangakini egcwela uhambe idolobha lobo yokuba udlotshwaya mhle mina ayikho sangibona ngikukanje uyazi ukuthi kuphetha umuntu eyakubetekisati mdlumela ayangenela kubetekisati mdlumela basewelele ngaphesheya usethi basewelele ngaphesheya usethi Iyawo ikanda kanti kubhlumela Hey sibethele itombolo emhlabeni Yena lomuntu lokathi ethi kubhlumela masebenzele ngaphesheya ngale usethizinyawo eqaqambayo yawa Well angathi ngana lokho Kodwa ngitshela ukuthi ke vele lethu siyami ngiwacabanga ngiyifanisa nembiza yenyanga yabo lethu siyami ngiyifanisa nembiza ekhanda umama uMasiyo lethu siyami ngiyifanisa ngisho usuku lezimbiza ohlanu isebenza phela ukusiza ngithi ayisizi bravo kuze imbiza kuze kube yiyo leqatha kuze imbiza asengasazi esengasazi naye ibakuthwa ena akuphuza ikota eklasi engathi uguqi uhafu ngoba kuye hayi ngathi kubona ngathi kuye akusweli lalelanga usithi le juice iyasebenza akunandaba ukuthi kade uhamba kade iyasebenza njengoba ngikutshela ukuthi ilapha yonke into une-HIV isebenzise le juice u-diabetic isebenzise le juice uphathwa izinso usebenzisa le juice isibindi sebenzisa le juice kaprofethi unongwengwezeme sebenzisa le juice awuyi kahle kahle etoilet itoilet lakho liyahluka sebenzisa le juice uzobona umhlolo uzawuhamba kahle itoilet lalela uthi omunye uzawuthatha isikhathi lana prophethi ubona ukuthi my 3 days kuphela nakuthathali phela ngokujeba mhlawumbe ukhathele ukhathe 3 days nje uyeke lokukhathala nje ngithanga isithithini yihla qala ngaphambi kokusebenzisa le juice yihla bese uyayiphuza phuza isipuni ekuseni isipuni ntambama ungasiphuza nesifana ngisithi ngithi uya angiyibeke nje la izokusiza angeze ngathi-ke into epushane